ko. Meri niya kukuan ko hindi ko. Kumikura kuro niya tiko kuha. Meri niya kukuyen ko kura teo. Au! Dup, dup!

mo ni enti biri kai cello romelu ko ko laure ka mo di manyiri biro ko era quel mo ngi dero da pie mo ta mo ni ma sale ke no di lo mna ki

waenda waona wazazi wako. Eti waenda kwaona wazazi wako. Miezi mitatu si

0: mo sanhi. Jumalang alilong amirigo no sanhi. Jinia kubo amirigo no sanhi. Ukilu tiena molo alwange waya sanhi. Ukilu tiena molo alwange waya sanhi. Alvin moya mwalo alongewa
1: yakwari jamoko
0: Alvin moya mwalo alongewa ya sane Elia kimworo mwalo
1: Eriko kijana mudogo wapi Angelina.